0: Gustavo Guate.
1: Eili auk, ut na teon sa karro kebal xtial bajsa ili kaakreru, rikin merinza, ut la atla kakunel, mach kabre similet, rikin Guerrero Plus, dike, ilustre plus, ut piraña, jokan, kwandi kolbenium, na runa kaloka in sali agro servicio, na chakat, merinza, sa junahil na kakiali kape.